0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Really, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhod siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Really, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: FM station. Radio Chun.
1: Today's best music mix. 94.5 Radio Chun.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, kumusta ug welcome kamo mga suking tigpaminaw sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron mapalig-on ang atong immune system ug overall wellness. Of course, kini gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabag o ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. Yes, Doc Alan.
4: Yes, of course. Mayong adlaw mga Soken Tigpinaw. Mayong adlaw usab ka Dragon Mail. Mayong adlaw usab nanay tatay palo na plastada. Kamu sa inyo na mutangan. Bye-bye. Sundan nyo ang mga programa ni ka Dragon Mail. Ang pagpakabana sa mayong panglawas nga madugaw ninyo. Sana ganyan ang mga sibihanan. No? Doon lamang sa inyo mga lugar mga Soken Tigpinaw. Mga Soken nyo sibihanan. Bye-bye ninyo. Sunda ang ato ang pagkaisgutan. Maka na ang pinaka-importante nga ito ang hatagag pagtagad mga Soken Tigpaminaw. Ang ato usab nga panglawas kinis nga programa hatod kaninyo sa Dragon Herbal Coffee Mix. So mao na ang pinaka-lindot kaayo nga classes kape. Ay makalimot niya na nga classes kape mga Soken Tigpaminaw. Kana dako kayo makahatag dayon. O importante nga pamaagi, importante mga plano, importante nga matagan gyud nato og insakto nga protection ang ato ang panglawas pinaagi sa pag-inom sa Dragon Herbal Coffee Mix ha nga weed insulin plant wala nga katong mga nanay tatay nga gibawalan sila mga Soken doctors pag-inom sa publikong kape kanini gud ang kape para kaninyo tanan easy bruising atong isgustan karon mga Soken Tigpaminaw easy bruising dili kalikayan mga Soken tigoy nga adunay makita nato sometimes sa atong pamanit nga nagalagom no di ba sa ilalom sa ato ang pamanit. Makita ninyo, adunay pula, adunay blue. Itom na mo, marka higala sa atong pamanit. And of course, no, halos sa ninga maong klase sakit na makita usab nato kini dito sa mga panit, no? Labi na sa mga tigulang, mga edaran. Sa mga edaran, mga Soken Tigpaminaw or tamang edad, no? Habang tumatanda, mga Soken Tigpaminaw, mo anam-anam na gyud og unsa. Kalago mga tong panit or kanipis o dili maiwasan na po nato ang makuha na po ang mga taba, di ba? Ilalom sa ato ang mga pamanit. Magkaroon ng easy racing mga Soken Tigpaminaw. Ang uban, adunay ang mga problema, sama ni ini nga maong sakit, gusto nila ang mga tambal nga sama sa aspirin. Nagainom sila ani, mga naigala. Nga kanang aspirin o ang warfarin, di ba? May tansya mga Soken Tigpaminaw nga mupasamot kini sa maong klase sakit. And of course mga higala, wala lang nato ni masayri o dahil nato ni siya matagig pagtagad mauna nga mauna siya importante nga atong hatagan higala ay kini siya nakulangan lang sa unsa mga vitamins lang mga Soken Tigpaminaw nakulang nini o nakulangan sa vitamin K or vitamin C di ba sakit sa dugo mga Soken Tigpaminaw. Ubos ang imuhang platelet sigala, count mo ni, magka-leukemia gyud ang usa ka tao o magka-hemophilia, di ba? Uban pa nga sobrang paggamit ng alak or unsa pa nang uban diha? Muna nga importante na ayaw mo kalimot ana mga Soken Tigpaminaw. Kay mo na siya inungdan nganong ana atanini nga klase sa kasakit pero ay kalimot ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Na napamatud-an na sa kadaghanan mga Soken Tigpaminaw na kinisya dahil usang epektibo, garantisado, barato pa, FDA approved pa mga Soken Tigpaminaw. Halal pag yun, no? Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, ang Dragon Fruit 650 mg, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg, pwede nyo na siya ipagsabay mga Soken Tigpaminaw buntag o hapon. Dunganon nyo pagtumar, 1 hour after meal, 1 hour before meal. Mauna siyang pinakanindot o dali matuldukan ang nakadiyang sakit o balatian. Mapalit ninyo ni siya mga Soken Tigpaminaw. Atong produkto, mapalit ninyo sa nakadaiyang butika at pormosya, Bisaya, Soga, Mindanao. Amping kanunay.
3: Naman na po mga Soken Tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Ako si Nano Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Walsol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
5: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapotaya!
2: Gapotaya!
8: Negros Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM 98.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa. Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Jack Villegas, tangayar ako.
4: Okay.
6: So 71, dugay na ko nagagamit. Matay, may dyan. Best thing to do. Palit yun, wani. Kay Mayo, man dyan. Makatabang dyan sa akong edad. Tingnan, on bisag, bata-bata pa ka. Kung nung coffee, matay. Bendalian ako ng hot dun.
5: Kipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit.
7: Go!
5: Kipakusgan. Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit
7: Go!
8: Pure energy.
9: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
10: Gapo taya!
9: Gapo taya!

guys, 9.5 radio dyan. Kapag pa na guys, yeah! Palok pa. Check your time. It's 11.20 na guys. And kapag nyo pa pa JM until, ano na guys, sa launa lang. Sa launa lang. Alright, so gusto man dyan, 021-284-8590. Again, 021-284-8590. Ito yung hotlines. Alright, shout out sa family Navarra, Bangan, Paborada, Tingson, Dalmacio, Casimero, si Papa Tanilio, si Mama Helen, Magulang niya, kasi Melio, Maria Jelly, Maria Lisa, Catherine, Casio, Bornel, Carillo, Grilin, Jernel, Lea May, Christian, Christine, Jaigo, Navarra, Wilson, Navarra, Lensky, Lensky, Tingson, Paborada, from Canlosong. Shoutout sa mga Lensky. And good morning back, pa-shoutout kay Casey, Kim, Family Gavilanga, Gavilanga, kaga Nobria, Sanga Crossing, Sumakwel, pala kay Papang Carl, and alaman kay Jose Pasamonte, good noon Pops. Greet ko lang, bata ko nga si Anseho dyan, Pasamonte. Dada, wala ka nag-online, gachat sa akong how. Halong ka da. Love you, Anseho dyan, naling kay Papa mo. And also, shoutout mo ako sa Alpaca Paro, chapter winner, mga long live. Tag sa mga Santa Ana family, kag sa mga Berayon family, and greet naman galik kay Kenneth Malibong Lukasan ng Mosha, happy birthday, and sa iyang mama na si Ta Cheryl Pasimonte, ay kay Pang Jose. Shoutout si Jose. Ayun, naling kay mga Ronilyn Dipison, good morning Pang JM. Good evening Papa Jan, shoutout sa family Dipison, Espante, Bolano, sa mga Rafael, sila ni Mama, ni Papa, sa mga utoy ko, sa mga sityo, Dinapit, Barangay BL, Binalbagan, and Dream ang gali. Sa bata niya, kagsabana niya, kung na-watching from Barangay Suay, aling kay Mang Iris, Espante. And good morning pa JM, Papa Jan, so Papa Teddy Bear, shoutout sa mga friend ko, happy listening sa inyo. Sa inyo tanan, especially kay Papa John, good evening, kagsabay ako Sita Femi, and kay Toro Ding Estacone, kagsay na blush nga sa Maytundo, Manila, na sina Mary Rose, Romilo, Mary May, thank you so much pang aling kay pang Jason De La Cruz. And yes, my, we are back at it again. Guys, po, di nyo na matuduhan ninyo mga radyo, guys, kay Arana. Oh. And before ka manimtan, happy birthday, da. Sa solid na mga listener, da, sa may guwagid pag lampuwas mo sa gate na mon. Para lang, da, di yun ang iyong balay. Mama, sa'yo, happy birthday. Luto na day mo, ka cake, ma. Again, mama, sa'yo, happy birthday si mama. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Mama, happy birthday. Kaya na siya, tata, si Rock Santa Ana and si Noy Noy Santa Ana. Kaya kay Jose. Ay, Jose, galing. Happy pesta sa pinamagal sa kinsay. Okay, guys, kung wala ka mo brown sinyo, malay. Nagpa-ugtas lang ako muda. Why not? Lago ako maligay summon. Tala ako muli sa mga events naman sa mga public plaza. Ay, lagay, congratulations sa Barangay San Vicente. Back-to-back champion sa MLBB tournament, sa Midgard. Congrats inyo, boys. Ano na yun? Dayo ng outing? And shout out kay Opalite, Roy Mark Baligwat sa Himawayland, Barangay 1. Shout out si Mo, Mr. Opa. Alright, pinaparato ka cash in cash out sa Binalbagan. BM Bills Payment Services, guys, sarap na sa may van na Madalugdug Building.
Galing sa merkado sa mga bagay. Again, pinakaborato nga cash in ka cash out. So, ay ko na offline ang bangko mo sa buhok kagapita kasang cash outan. Hindi na mga problema, guys. Kagto na sa BM Bills Payment Services. Kaya, pwede kita kay Tito Joel sa mong guys.

Again, kung makikita ka mo sa alternative na kape, kaya malidok, bawal na ka mo sa kape nga yung inom mo. More inom, more mga tito and tita, may harap kita sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Available sa mga JBX Pharmacy. Dari sa binabagan sa Pharmacia Kaminsita. And gusto mo ma-achieve ang kutis artista, may harap kita guys available nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And also may harap kita Dr. Fungi, ang atong number one antifungal medicated soap. Shoutout ang family Nulyas ang Barangay Canmoro, saling kay mga Michelle. Oh, sayang, no? Nag-picture ka na kina sa plaza. Wala ka na yung nag-greet na remark.

Kaya nasa siya talaga natin here, No Bus Systems and Technology Incorporated. Again, sa mga papanganan doon na gusto mag-upgrade. Excuse me po. Ang gusto mag-upgrade sila mga security, sila mga building dira. Nakikita ko mo sa mga professional, mga technician. Aralas lang guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede kang makatawag sa 435-7227. Or pwede mo makatext sa 0943-131-6807. And na all ang cash out na. Alright, alam mo ito, itatong ang aura. I'll be back for more. Jobs, where na you?

Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Basag lulusin mo. Ang buntag po do. Alitara kong kuog. Saka litrong gatas baka. Pila man alo. Atag 50 lang do. Kamahal po daan na oy. Anong mabibrato diya?
1: Naaman. Naamay tag 10.
0: Asa man lo. Pero ikaw may mototoy siya ba?

kag lulusi mo. Maimbon kag ko do. Alita ra gud kuog sa ka litrong gatas baka. Pila man lo? Kag 50 lang do. Kamahal pud ana oy. Ano, mabibrato diha. Naman, naman kag 10. Asa man lo? Pero ikaw may mototoy sa baka.

0: Manoy John Remix.
1: Hi, Papa JM here, and you're listening to 38.5 Radio John. Guwapo tayo, palukpa. Alright guys, time check natin. It's 11:45 na. Sa mga nag-imus, sa singila po na nag-ahon. Wala, nag-imus lang ako daw. Pare lang kami di. Hello and good morning kay mga Odessa Gimiroy Coino. Shout out from Isabella. Mga naman kapahita, mga may ganit pa sa pistahan. Di mga... And shout out kay pang Rumisok ni Gareo may ugtupang sa tanay nga taga Isabella Barangay Mansablay. Pa shout out lang sa family Sokim. Gareho, Ani Suda, Iyas Flores, Lindayo, Istokoneng, Abureda, Abel Cuevas. Mabuna na pa. Salamat. Thank you so much mga pang-roaming. Magiging isa kung gusto niyo mga chief, mangkutis artista. Marang kita available nga Case King Glow with Dragon Foot Extra. Kaya kung gusto madula, mga madula, mga sumpa sa inyong mga panit. Mayroon mga kita, Dr. Fungi, ang atong number one anti-fungal medicated soap. Okay guys, yung mga... Basta, get you na guys sa mga sumpa sa panit. Ha? And hello kay Rudy Lopez Alumanong, shoutout please sa Meg's Kusina. Shoutout sa pipo sang Meg's. Dami, nagulog na luto. Ang sumunggong. Okay na, happy birthday. Nanda kay Mama sa iyo. Happy birthday.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Beri arah kuno nga berita, beri arah kuno nga bakla sa atong nga kampo.
2: About tod ka? Sino kuno na pre? Balan mo?
1: Kis anay pre ah.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the
1: world, we play the hits. 98.5 Radio Done. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

0: 98.5 Radio Dan.
1: It's a Bubblegum Dance. Kinig na kay Papa JM.
2: Hi guys, 9.5 Radio Dan. Bapunga po tayo guys. Palakpa. It's your time. It's 12:24 na guys. Yung mga nagpapag nagada, ito lang. Again, shoutout sa mga palupad boys. Shoutout sa inyo guys ha. Hello kay Mang Nila Katay-Tay Erlin. Pa-shoutout na simula. Tena Nila, shoutout na simo. And hello kay pang Richard Esmeralda sa Esmeralda's Cafe. Shoutout kay Baby James and Baby Jovi. And ay pagdupihin pa shoutout lang ko sa family Balidyo, Paburada, San Aurel Francisco, De La Cruz, kag sa akong fam nga ara sa may Inapugan. Nasityo Inapugan. Kasi tanda na lang ako mamati is buong tension pa ang watching from Bacolod City. Maraming kay Kuya G. Shoutout Kuya G. Guys, at Dragon Fruit, siya baka mix sa mga tita yung tita na itong kapangita sa alternative na kape. 100% natural. Walang along chemical. Dragon Fruit, siya baka mix guys, available sa mga JBX Pharmacy. Nag drink sa may binabagan, available man sa may Pharmacia Carmencita. Also, available man na itong Kiss King Glow. Kung gusto mo ma-achieve ang kutis artista, ang gusto mo madula, mga sumpa, mga katol-katol sa mga panit, available man na itong Dr. Fungi, ang itong number one anti-fungal medicated soap. Again guys, available sa mga JBX Pharmacy. JBX Pharmacy, kaya kung drink sa binabagan sa may Pharmacia Carmencita, or inquire na ka mo sa guys sa may Florete Drug Store guys. And also, shoutout mo sa people sa BM Bills Payment Services. Pinakabarato ka, cash in kay cash out. And kung wala ka data o wifi, don't worry guys, may arat available na wifi sa mga solid customers ni Tito Joel. O sa mga bagong customers, may arat na guys ka free wifi si Tito Joel para sa inyo. Or kung offline inyo bangko, kagpangita ka mo sa withdrawan, BM Bills na guys inyo kagtuan ha. Nasa shout out naman ang people sa Ternova Systems and Technology Incorporated. Again, sa mga papa natin, yung mga business owners nila ang gusto maging secure ang ida mga baligya. O inyong mga negosyo, available kay guys ang aton mga surveillance camera sa Ternova. Again ha, pwede yung makatawag sa 435-7227. And so 0943-131-6807 or pwede ka mo guys kabisita sa may SKT building Rizal Street, Bacolod City, around ato nga Ternova. Alright, 12:27 na oras.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

kita May 13 mayara ka mayara kita karoon na last 7 Balbagan Queen Coronation Night sa may Binalbagan Gymnasium. Okay, kung sa'yo gusto nyo guys ma-witness ang Balbagan Queen 2026, pagto lang muna guys alas 7 sa Binalbagan Gymnasium. Okay, kung huwag ka mo bro, huwag kagpasaway lang muna sa inyo malay. At least may chismis ka buha sa aga. Manyo, na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko siya. Ngayon na May 14, meron kita Balbagan Festival 2026 Assembly. Alas 3 guys ha. Minamahal ko siya. Ngayon ang street dancing is around 4 PM. Kahit ako'y nagmumukhang tanga, ay ayos lang. Ngayon ang Balbagan Festival 2026 Arena Competition will start at 6 PM and then 8 PM a street party with DJ Live Band. Alright. Or na ibang good PM, shoutout lang ko na sa family store ko ni Clarian po, Sandrico. Thanks it pa, watching from Barangay Mansablay, linking mga Mario Luz Clarian, Stokoni.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John. 98.5
5: Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
3: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Aniana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Sa tud ka nato sa Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams ang natural nga kauban sa imong adlaw adlaw nga pag-atiman sa ato ang lawas. Yes, Dok Alan.
4: Okay, so maayong adlaw. Maayong adlaw ka Dragon Mail. Maayong adlaw usab sa mga soki na itong nagasunod sa ato ang programa sa nagandang mga soking sibihanan. Bisaya sa Mindanao, ha? Amping makanunay, nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo namutang sa inyo namutangan. Alah, sundan nyo ang ato ang pag-isgutan ng pagpakabana sa maayong pulak-kaoban ako si ka Dragon Mail. Alang usab sa pag-isgut sa pagpakabana sa maayong panglawas. Yan is yung programa mga soking tigpain hatong karinyo sa Hard Max Stream, no? Ang ato usab nga lami ang kape nato nga pinakakusog may makatag ka nato o kusog at baskog kalig-on sa ato usab nga panglawas kay kini siya nga klasis kape mga sokin tigpaminaw ang Hard Max mga sokin tigpaminaw ang simula mga higala max sarap ang resulta mao kana with all kinds of ginseng mga higala nga nausab sa ato ang Hard Max Stream mga higala, ha? Dako kayo og benepisyo, daghang mga benepisyo nga makakuha nato sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, no? Mao po na igala ang ikaduha na tong kape mga sokin tig paminaw nga mao po na siya muhatag na to og dugang kaligon o kanindot sa ato ang panglawas. Maka na ay mo kalimot, ha? Ang ato usab nga daily supplementation, no? Nga kinahanglan na atay daily supplementation. Naapuntay trace and minerals like sulfur mga sokin tig paminaw nga mao ipinakamaayo nga ma-apply na to sa about sulfur diri sa ato ang panglawas mga sokin tig paminaw. About aning gitawag o garlic ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule na asay garlic mga higala, kompleto na sa vitamins, kompleto na sa minerals, no? Mao na higala ang pinakanindot kaayo sa ato ang Dragon Fruit Gold mga higala kay daghan kaayo tag mga benepisyong makuha labi na gyud sa ato ang kasing-kasing nagkinahanglan nga mo function din na always, no? O niya nindot po kaayo sa ato usab nga brain, kinahanglan po na nga mo function mga sokin tig paminaw labi na gyud sa ato ang ay entero kalawasan, donay detoxification, good blood circulation. Mao na ang nakalindot, ang nakalindot sa atong kapsula mga sokin tigpaminaw kay maayo kaayo ang imuhang pagkatulog, no? Mao na ang nindot pud ang imuhang pagpanlantaw kun do na kay problema sa mata, kun do na po kay problema sa imuhang kidney, do na kay problema sa imuhang liver, nagkinahanglan nga mag-function gina sa tanan. Mao kana ang pinakanindot og igo kaayo nga mga suplemento mga sokin tigpaminaw. Ang garlic higala sumala pa kang Dr. Dimitri Kotnisub no mga higala sa Foodstuff Chemistry Laboratory Institute of Nutrition mga higala sa USSR Academy of Science. Good for alta presyon dahil ang kaning garlic nga, di ba? Maipod sa ato ang abdo o maipod sa atong atay. Mga nahigala ang naa sa ato ang produkto. Sakit sa baga mga sokin tigpaminaw. Mga ka na ang pinakanindot o hubak man. Namakay hubak higala. Matabangan sa ato ang Dragon Fruit Gold. Mga na ang pinakanindot sa atong produkto higala mga sokin ako nga nagasunod. Kaya ang ato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. 700 milligram kini. O na nga nindot kayo nga klasis kapsula. Ay mo kalimot niya na sa pagtumara, pagpalit higala, matag-adlaw, abag po ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram is 6-in-1, no? Wala nga, nindot po na, ipagsabay ninyo. Doon ano niya siya pagtimwar, no overdose man, di ba? Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C, pwede niyo ipagsabay buntag hapon mga sokin tigpaminaw. Mao ka na ang pinakanindot o paspas, dali kay matuldukan ang nagkadiyang sakit o balatian ka Dragon Meal, akong ihatag kanimo ang higayon.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Fruit Plus.
6: Atin sa Manhattan, Dragon Fruit, labot maoy nakakuha sa akong basahin mo kung Dragon Fruit ay magabi, doon may kawalo kong mangihi, kapulo kong mangihi, sa upat ka. Gabi, hindi ko katulog, maghihisin ako gila, kaya nang hindi lagi katulog. Kung ako yung katawa ang dragon fruit akong kinabuhi, so lagi like, ginawa ng dragon fruit. Nawala ang buda ako, mo ako na kubuibuya, hindi na kong isang malipong, ya, mabit na po sing high blood. So layan, yun nila, kaya makatabang yun ni kayo nila at ilang lawan.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!
7: Kiririm Negros Occidental. John 98.5.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan og masaligan. Al-Kasi. Al-Kasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o Al-Kasi.
1: Al-Kasi.
0: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Al-Kasi. Para always healthy, mag-Al-Kasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Al-Kasi.
2: From the land of Pinalbaga, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Gio, your best music and S variety.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Humanda na sa non-stop na tutuga. Humanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio John. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Jack Villiers Castaner ko.
2: Okay, so
1: 71 dugay na ko ni gagamit mo tay mayon. Best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong ilat ingon on bisag bata-bata pa ka. Kuno mong coffee mati. Bendeli ana ko nang hotdon.
0: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa bahayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. Mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga Soken Tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maing panglawas. Ubanin kami niya naka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kinina sa bigala, ikso na itong iksoon sa kanginan. Yung ubos ng alagad sa kanginan mga Soken Tikpam na. Nga kanon sa kanunay naka Hard Max Stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wala gila yung katumbas mga Soken Tikpam na. Mas naka Hard Max, mas sarap mga Soken Tikpam na. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala na nga klases kape kay kini siya mo munuhatag ka dato og dugang kusog kabas ko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga Soken Tikpam na. Ay mo kalimot higala ha atong hisgutan mga Soken Tikpam ka Dragon Mill may adlaw diha may adlaw usab sa mga Soken atong nga nagasunod sa atong programa sa nagadayang mga Soken sibihanan labi na gyud nilang nanay tatay palo nagplastada katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga Soken Tikpam ang vitamin E is an apple mao ni siya higala ang pinaka importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga Soken atong Tikpam inaw huwag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa mao nga bitamina sigurado mga Soken Tikpam na o siguro ha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga mao nga mga sakit na sama sa panalitan man mga Soken Tikpam na hair loss no pagsakit kanon ay sa atong ulo pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen anemia mga Soken Tikpam na o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga Soken Tikpam o Soken mga pinalanggan ako mga Soken Tikpam na ka Dragon Mill o nagiyalain nga klase sa ato ang kapsula ang kapsula mga Soken Tikpam na ang tulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 ang nga ato usab nga alkasi nga 700 milligram kani siya nga tulo ka klase nga herbal tulo ka klase kapsula sigurado mga Soken Tikpam na sulod sa pito ka adlaw buntag og hapon mo take ani higala ha kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga Soken Tikpam na basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple pag ikaw nakulangan sa vitamin A irritable jud mga Soken Tikpam or over fatigue pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata kung mahina man ang supply sa vitamin A mga Soken Tikpam na kana gyud ang ato ang mamatikdan no labi gyud gud sa source of vitamins mga Soken Tikpam na kung mahilig ta sa orange fruits and vegetable mas maayo especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga Soken Tikpam or tomato mas nindot no kalabasa juice para sa mata ang dragon fruit juice mga Soken Tikpam na lalo na pag dry skin tayo no di ba importante na mga Soken Tikpam atong hatag ang pagtagad kung ma-apply na to ang insakto nga supplemento insakto nga vitamins and minerals ay magkabala ka mga Soken Tikpam na nga to ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram o ang ato usab nga alkasin naghambin o alkaline ha o na higala suno sa mga eksperto sa mga pagtuon approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga supplemento nga angay na tong tumaron no sigurado garantisado epektibo o abot kaya ang halaga nga mapalitin niyo higala sa nagkadayang mga Soken tindahan Soken butika Bisayas o Mindanao pwede mong mutik higala sa atong numero sa 0950-441-9006 balikon ko 0950-441-9006 kung gusto mong bisita usab sa ato ang klinika libre nga konsultasyon every Monday sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3 libre na mga Soken tindahan lang diha sa Maytanhay City pwede mong bisita higala ha bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB

0: front of public market. So, daghang salamat atong itunol usab ang higayon kay Dragon Meal.
1: Yes, mga ka Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Madugay kinabalanga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Today's best music mix. 98.5 Radio Zone.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster
1: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi. Alkaline na vitamin C. Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
3: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit
2: Go!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule.
3: Pure energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit
2: Go!
3: Pure energy.
1: Dragon Fruit Plus.
4: Porperia Panggoy. Tagapulan tubig. Magagamit ko anang herbal nga Dragon Fruits o kanang kape.
5: Okay.
4: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo dyan siya. Mm-hmm. Naadyo epekto dyan, makatulog na po kong magabi eh. Munang kamo, tanang wala pa makasulay, sulay dyan ninyo. Kahit tinuod dyan yung among istorya nga, makaalibyo dyan sa tanang balatian, sa lawas. Karoon, tsada na kayo kang tulog.
1: Di na maglangay pa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Mga penata!
4: Tessie Katang Griffith, Upper Mutong 66.
5: Ininom
4: na ako, Permi, ang coffee lang.
5: Yes.
4: Oo. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Nag-change ako kaning dragon fruit.
5: Yes.
4: Naka 3 to 4 times a day ako nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
5: herbal coffee mix.
4: Herbal coffee mix. Kasi dili ka magpalpitate.
5: Yes.
4: Oo.
5: Tama.
3: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!
2: Lagos Occidental. John 98.5.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Really, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Really, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Fruit Plus. Porperia Pangoy, taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
3: Okay.
2: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jung makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon kada na kayo kang tulog.
4: Di na maglangay pa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nani 8.5 Radio Dan.
6: In Mendoza, Occidental. Radio John. Radio John. 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: fly.
1: Fly like Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Cruz Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Hello guys, kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Syempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
2: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: todo, ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Time.

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: makinig sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ready?
1: Everyone ready?
2: Yeah.
1: Okay, cool. One, two, three, four.